Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

5 ga watan Yuni, ranar muhalli ta duniya. Ci gaban da aka samu a fannin masana'antu ya haifar da gurbatar yanayi da muhalli ta hannun ɗan adam fiye da da. Ɗan adam tare da sanin cewa yana yanke reshen da yake hawa, ya gane cewa a zahiri yana rushe daidaiton muhalli na duniyarmu da ke iya sabunta kai. Tare da wannan masaniyar, ayyukan wayar da kan jama'a kan muhalli ta haɓaka don kare daidaiton yanayi da muhallin da muke amfani da. An fara samar da mafita mai ma'ana don sauya sharar masana'antu, motoci da kowane irin sharar ɗan adam ba tare da haifar da illa ga muhalli ba. Ƙasashe sun fara samar da mafita don kare duniya ta hanyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Dole ne mu yi iya ƙoƙarinmu don mutane su zauna a cikin yanayi mai kyau a nan gaba. Muna bikin ranar muhalli ta duniya tare da fatan cewa ra'ayin kare muhalli zai yaɗu zuwa.